Mo sa ke mo ntse, ke mo tsho mo ntse ke a nna ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka t
re mapaula panga nke imputa bo ja nkhawana motse tsutla bo ja ka siatla go tla bo go shale gongwe go tla bo go sala molora letsatsi la sontaga e pukwa tlo fela matsatsi a le somele bo ropong Spain ba tsaba ba meka meka ne le setlopa sa Argentina re be re ya go lebellana e ko kampeng ya Polokwane City tabanga a matuluti Mamelodi Sundowns le Kaizer Chiefs ba bontshitse kgatlhego mo motshamekeng o mme fela setlhopha sa Polokwane City ba beile offer ya motshameki o tabanga a matuluti ba re setlhopha seo se re fang 22 million ke bona ba itsamelang ka motshameki o e leng tabanga a matuluti Tuluti, motomontle a re go lebella SMPwe Tshabalala tournament metshameko e tshamekileng ka maletsatsing la maopane under 15 mabetla Barcelona ba thuso ke KZN Vultures ka nno tse pedi go le fela Star of Milana ba tholwa ke setlhopha sa A New Hope Stars ka nno tse pedi go e le nngwe Midlands Academy ba tlhola Tshiaelo United ka nno e le nosi go le fela River Park ba tlholwa ke setlhopha sa Sepi United ka nno e le nosi go le fela di go lebelela under 17 Tshiaelo United le setlhopha sa Liberty di tshamekile maleka a le fela setlhopha sa Liberty ba tlhola Tshiaelo United go thagong ya di-penalty ka nno di le thataro go tse tlhano River Park ba tlholwa ke Star of Milan ka nno di le tharo go e le nngwe Sepi United le Classic 11 ditlhopha di tshamekile maleka a nno setlhopha Sepi United ba tlhola Classic 11 ka nno di le tlhano go tse nne ko thagong ya di-penalty 2 for Joy ba tlhola setlhopha sa Amantawana ka nno di le tharo go e le nngwe mo letsatsing la gompieno under 15 mapetla Barcelona ba na le KZN Real Vultures ka ura ya borobedi New Hope Stars ba na le setlhopha sa Star of Milan ka ura ya borobongwe Midlands Academy ba na le Tshiaelo United ka ura ya lesome under 17 River Park ba na le setlhopha sa Sepi ka ura ya lesome le bongwe Tshiaelo United ba na le Liberty ka ura ya lesome le bobedi River Park ba na le setlhopha sa Star of Milan ka ura ya bongwe Sepi Classic Sepi ba tla ba kopana le setlhopha sa Classic 11

0: ZN Riela Focha sika ura ya borobedi. New Hope Stars bana le setlhopha sa Star of Milan ka ura ya borobongwe. Midlands Academy bana le Tsiaelo United ka ura ya lesome. Under 17 River Park bana le setlhopha sa CP ka ura ya lesome le bongwe. Tsiaelo United bana le Liberty ka ura ya lesome le bobedi. River Park bana le setlhopha sa Star of Milan ka ura ya bongwe. CP ya Classic Sepi ba tla ba kopana le setlhopha sa Classic 11 ka ura ya bobedi. Two for Joy bana le Amandawana ka ura ya boraro. Di diragala ko Kgotso Sports Ground Phirimapetla ka ko Soweto. Motho montle mo letsatsing la kamoso Timena o tla boa nanoga o tla ba boela ka ko Soweto a go netefatsa gore wa go feleletsa tournamente ya ga Shaba ya ga Simphiwe Tshabalala. Ga ke a go boela ka ko Line 1 re ke ntse ke tsaya matshediso fela ke a lebisa ka ko letlhakoreng la legae la bo Jaden Adams ke re Merafong 360 Radio balla le lona Mamelodi di Sundowns le setlhopha sa Bafana Bafana le family yotlhe ya ga Jaden Adams metswalle ya ga Jaden Adams re le Merafong 360 Radio re tsholla meyoko le lona dikeledi tseo di tshologang mo go lona re na le lona mo letsatsing la gompieno a robale ka Kgotso Jaden Adams Timena a batsadi thapo tse a boela ka ko Line 1 mo nakong e sa feditseng pelo nna le wena re a boa mo go tsameko kodwe e ne le ga le Slender Boy Thabang wa ko gakeditswe
1: utlweletse Merafong.
2: You.